0: makinangaw ko si Limbahan Boros Duson Kaningaw FM.
1: Maid kakaw agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Mantok dit pa yung karaja itupis, masanong na pa nga, mamadaw mantal po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, mi panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Kaya ka, Angela. Tukoy, ano dah ko pintang, ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at Korean ko di tin RTM click ko ti Lisa.
0: Ay, yeah. Harap pa madrama hilo RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo ba milad intangan hitid RTM click Lisa magsusuway program. Ako ko TV ang radio no.
0: Yeah. Harap di bayaran mo magunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

0: Mantong na di ka, ya Allah. Apa si aku, apa tay aku?
1: Manimbabak kapasian, manikita daw, biampay doa.

ke Suabon DJ Kasiati kopi senangan ke Suabon lagi orang kongsikan lagi kumadi Brilliant Fortune menegi pendengar setia kongsikan kumadi keingatan insanan di kasari mana kodung dahai mungkin nongo di ti radio keningar FM lalabi po mungkin nongo di ti kos limbahan boros dusun bama tapi naik kau. Kita kuna pahitid labus kya nga asa nangat kau ngayatawan. Iti da watas keningau mentok diri kumadi kau yung ngayta insanan tapi naik kau ngawi di tematu waraot pemusarahan dat memonsai kaparagatan idlabus mongoy pinsing uyat datinan teko mongoy pimpanau kya o sanongot kau ngayatawan datimpu da bayan nati o miloko dat mongoy labus paikuropo pagulu dat mongoy labus kya po inso di atako kasari magawit man tada payung kya tapi naik tu atako otutunan iti atako kailoh iti ko ngayatawan samano dato kita toko magadaw sakali sumaliwan toko nga tiba-tiba dumaron asapo na gidik ya muntok diri ka sasari toko open so dia dato maguang da noon apo ko way on datawan apa ikropo lansanan dah kalansanan dah dat osonong iti ko ngayatawan gisam opupusa datada bayna kaya abama tapi naikaw orhiyan ako da papailang kumadikaw yu.

0: Ni Rohani. Kesilimbahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam ke Padam Isa telun haban minit ke Suaben. Gisam jam ke Padam Dua Tengah Dau.
1: Sanan ke Suaben kepi selawat tapo kaguhi ti da babayan pagi paparasan Tadau Kelima. Assalamualaikum Tuan Imam.
2: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi DJ Jirin tapo.
1: Kepi selawat tapo kaguhi ti da babayan panambarasan Tadau Kelima ti Tuan Imam.
2: Ha, alhamdulillah pun siko nagi komedika.
1: Bamat Tadau Kelima ti harat kagut isa pagbuhatan ko. Karet diti aurat mentiti bayna Tuan Imam.
2: Ah.
1: Pagulo na pa nga. Manto ko uhata ito ni Ma'am nung nuot kami nat aurat. Kumaduan na pa nga, hidang ko kagisaman di kamayan dat aurat dat kusay. Tondo, tumanod na pangintangan dat mazhab Syafi'i di pinaralan in Malaysia.
2: Ah, pwede ikaw na ikuma di ka DJ. At pinaikot din sanan, balay tako dat mamajawab iti pangundian DJ. Kamayan dat aurat. Aurat na penting ano, aurat na penting ako mayan dat gisam ni nang God amila tako bukan iti datan natinan. Eri nan. Wara isat, isat kaadaan tako iti sama-sama tako tungakusay. Wara kamayan tako da kaadaan tako sama-sama nga wida tulong da suway. Suway pa na biwara na tando kakiya. Bagan na pada tako nga wid itong akusay nga wika. Itong akusay na pa nga no. Kami na bay na surplot ihiwaruk batihi. Tili natin man tadi pusodam isawat na pusodam gisam na isuribad tinatan na tatando.
1: Oh.
2: Ina pa nga ikusay sama kusay na isirin isuwang na walay ka. Nga senangan takaw datang di kapaham-pahaman takaw. Sera takaw sumaliwan takaw walay akan kena kabagal diri DJ. So, naku rawar batang dumangintang di ka. Ha, seran hiri. Jadi, akan kami bagal ngayot pengintan na tulun kumay datang. So, ini jagan takaw.
1: Akan kami babagal lagi na
2: akan kami otopot, otopot. Jadi, sera sumaliwan takaw walay datang na padid aurat ini nga seluruh badan.
1: Oh.
2: Jadi memakai tako na di bangkan ina mula tako di no episode no no gisam na malay to kaya mula pagbagal diri sabab kakitaan ko na padata ng masyarakat nga bagal diri.
1: Oh,
2: yeah. Okay, jadi saya rasa ako sumaliwan nga memakai tako na nagkuwa.
1: Oh.
2: Okay, di bangkan sa luar nga atutupan na nga padata na no da tatut ka. Okay, suway pa na kumain iti tondo. Tondo tinga pagalit datang na tanganak ya
1: datang na keruhang
2: may balut-balut datang na dat keluarga it siyaw kau it akan ke Islam atau pin inon Muslim. Ito na pa dikya nga no dia ito na pa bilad kami dat Islam sama Islam kakiya. Dia ito na pa kuwa nga amila idbukan nga isa kadar na di bakalit kumaraja i dapur nuuna gisa masiti kakiya kiti biarad kapisampur na pun na di datan dat ngayari ito pinito ko dito ako ay muslim nga yati na pun awago da pencagaan diri di nga ngayari di panorunoruan na yati dat langan airinan amin na mila pun na
1: pagkita
2: bangkan na bagal diri sayran na pun sumaliwan kapya walay ka sumaliwan na pun walay ka jagaan na nakapya di ati tinan. Sarot ako na mga kapya DJ. Pangulian kika kapya Bena. No at mahal. Tinan dokoruhang toko ka amas.
1: Ang tinan dokoruhang?
2: At tapot. Nga, tayo ako na mga pingkura toko mga gampi di amas.
1: Palasakon
2: mo ko. Lasakon toko pa, noo pa man toko. Lapotan toko pa kaya.
1: At tapot kami ya.
2: Ngamin nang pa, kawago pa kuwan toko. Sila, kawagin nang ga.
1: Mapuso ka ni Lasi.
2: Mapuso ka ni kapiya. Nta na mapangintan ang pang gampi-gampi toko, pangajaga-jaga toko, titinanda amas ka. Nakapiko ba kita tinudat no amahal na pa kapit tingat tinan dono tinan ako ruhang tako tat tinan tando ka. Jadi bilad comment ako dot amahal at tinan ako ruhang tangan dot ako nakuro to at ako simpanan dot tinan lebih daripada menyimpan tako dot
1: amas. Amas. Oh, tepat ke diri.
2: Ya, Allah Akbar.
1: Kami kan api apa yang berasan tako dot tidak banyak ya, tidak kelima.
2: Oke, DJ.
1: Penuh berasan. Lagi penentukan muntah di Tuan Imam Kifli ya, tidak banyak. Hanu pagu pegawatan minggu depan tal kada lihoi mendikit ada kelima pun siok mendika imam. Assalamualaikum.
2: Musikau lagi kembali kau. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Keringau FM.
4: Katabian tadaw kalimo, tadaw jemaat, tadaw dito sonong, tadaw babayoon to'y sanan, tadaw gisom do sa minggu. Tadaw do ko pa'y kakatan di solat jemaat, pa'y surat no ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sayra no po da'o pusa ni solat jemaat. Tumongkop ko na kawagu hiti isaribaw tana. Ihuma no di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Ondaman no di kayu i Allah subhanahu wa ta'ala. Kanuh ko no da kauntungan.

inan rosetina andahangin to ra kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasingkatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu.